Nuwun sugeng dalu para miyarsa sutresna perumpat RRI Semarang. Dalu menika badhe ngaturaken ringgit tiyang nggih utawi wayang wong ingkang badhe nganti lampahan Tlaga Mardirda nggih, Tlaga Mardirda ingkang pun aturaken dening ringgit tiyang tunel RRI Surakarta. Semoga kapiyarsa sesarengan ngantos mangkih dumugi paripurnaning gati.